tele ora vai to kuma kaina a hairu ko bane hulte mo ba hairu ko bane e baro sa bida gad gi ta geda baro sa be tayara tavle safar ma ane tayara tavle tiliana tavle me enda ginu tiliana tavle e hokmiya ana korbi samfaro e hokmiya ana hokmiya ana ho ere da admara korbi samfaro ere da admara halleluya halleluya halleluya halleluya yali e asigi iraba mango gadinu asigi iraba e asigi iraba mango gadinu asigi iraba sini mi kai sini antuli na sini mi kai sini e barati siye nunda akra boy barati siye halleluya halleluya halleluya halleluya yale halleluya halleluya halleluya halleluya yale e taptine wasanat gu bi to kol taptine waha akke gaho yasana sa al kusori gaho yaha.

sambu sewade bokk bokk taw ko jeegi musum borom addu galar di ngeen deg ci sambu gley jeegi pir manale te bol ñu kum fal ma lañ koy wax sama jarni sama samba jass nak ma lañ ci ess nu ngone ci sama nga des ak ma deggu andu bu fu sax nas ñu ñoom ma fa yob sama jass mu jik ma do bu jul kam se sama bay pirou geul salu na